tete yes. What ya kuma abonia? What the shan is some say dia bua o to me mu. Esu ni ya de pa ye de way si livo comfortable. Sheka papa na ba ye tu kwain. Full ni opra na she 20. E si ti se de ni pesia di demo. Na kani be 40 ka sa na be nya front wo kra tra no. Na ye krom ho nyene. Na su be 40 ni be pie na na na wa tro be 40 na nim. Sumkwa. Somebody the worker and who crash let's say na benyina che e na paye e japaye for yonkopa anybody echi shrobone bibia wonemre ya wotwan and to wash here odoye wu God's time God's power except the Lord in shran kan boafo na no the blocking back of from skin pay ye nananom somebody no crash let's say benyina che e na di obeshia kan ni atwere nim money matter money problem money palaba cash money Babylon, ya jini nyina, ya Babylon, utu muse, Nebuchadnezzar si fwankwan, ya ka wasa yu ya si wimu. Odofwa, enanu pa isa obe mawe, niswa shasuru wa dani wa chidi ya me yu ya siya. Anke ishrana upapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
enko ni sukra kire so benyina che ene de woto wa sika nani mu nyina ye 20,000 4 years no ho system ena no abaye bi onya mfie 9 me de 5,000 ato ha na me de ayato ha 2,000 na wanyi ba ko no matwe 5 ya ba akire still na kra de pe 5,000 no sofo no yi wi ena me busa ne se ba yiro bofu dire de se o ma na no a ba yiro bofu dire ye pona na me hwe se akye se sika de wo ho yi so ko 1 Timothy chapter 6 verse 8 no bible ne se body nyina yi ni sika pa bi ni me di akire yi la kwai hey ene nipa nyina dwona kwai ye sika radio presidenta bi owo radio weso a sika ni branti ne wa fa kwen bi so bo hun se wani management ni tama e basa o peso ko station fofo ti abia bechi no asesa ne normal pua o asofo so sika ni branti ni ye sha ye ka de urade nkan ye che se wiase ne se de si ko sese no e ya yoro ho sam pa e juma mo a manager ni nokre we blind bo gie e mo police fo che se de si ko ne mo assembly man fo ne obi e ni nokre sika ni branti obi am peso o be gina nokre so ha enanom na wo ko first Ecclesiastes chapter 5 verse 10 bible ni said you pay sika me no enan so dem kra wo ti wo ni sika ye nya opanyini mi na me kachira wo o sa wo ti kuma sen kran takrade wo fa private car ne kwa sorry wo ni store wadum ene sa central market ne dear by the 31st December women's market when store war. When about your micro penny? Now so them 2 million formula, 1 million form to us, 500,000 for now 10,000 are the coin, and you should that. And son you above bumpire bed 10,000 as well. Nampai when you man were dingy not to. As I have for the couple more to be num and how it's a blanket quab which is then talk at them were moon pa. Wo kotra basi musa wo konkran driver ne kwa wodi ne kokra wo wo fa ne nyehwehwehwe especially wo ma wo ya won fofo fu 28 passengers na air condition basi ye chate kitina de ni bi se ato driver no na no ba ko bia me ko wuro me ka wura de ase me pega me ne praise the lord obi anye so another praise the lord light of city but one wo wo fa say 1 2 3 4 boga ba ko so no pega ne sa hey my friend look now obi some american brofo look are you a preacher na me say yes o hwe me say no wa sha say dwa american bro fo gum so hey my friend go down I told you I warn you this preachers always should disturb the peoples America it doesn't do all this matter fuck you so bitch me suffer matter fuck me na me sharp when this and I said you see wie bro fo no my brother na me hwe ni say na me say my brother to bo ase na bro chire wo bi akọ hoja na wa akọ di pampo ni na de ono de pa ni ma wo ne hallelujah na do no de pama wo ne ewiase ne nyewa dwene se baabi a wadu no bi ntra ho obi a tra ho e de na wo ya brochi obi akọ waja ho obi ti wamsa na wo kọ abrochi ese soja juma obi akọ soja wanya madwo jenna captain e masha sa soja ni ni nkyira no ho I tell you na de ya fa de foforo no ha ha e yie ba wadu ni uniform ni nam na kura se wo samprai o ya so obi abu kakra bi hey my friend what take it ama make your action I tell you
na majo ne to captain ne to boko ewiase de wo ye nyina ene ya de afri fa tu kwa men kroma wie lo ni sasa gana nyina ya ne dia wo kasa de ni sase ni bo wo se gana kuta ni sem se koshia ene afri fa we okọ ya de matif play mu fiti france ba to gwe de blasi play no play ni bodyguard ba kokro enu asase we so on ba to gwe na ya de ma ofi ene ya de ma we o blaso ya wo se wo ye kese e woman na wasu ya obi asua bi agaw jebi dankwa no buzi anom professor dubuay no ene o munyira kwa ya na woni ene na university ni bi from ya sofo matrasi ni study bible no ni ba hu se bible ne kura da woni pa na twro ye na me hwani se ya na me se urade fa abo ni nchew urade on fa abo ni nchew odofo me hwani se ya na ye mmobo school ban wako ya da e inom nya na obo je urade di professor dubuay no na we na urade mama twen bi na me buzi ale se ni mobile phone number ye se vasi nipa bie na noa 0207 no wa shase ye na ye mbo vasi nipa o ni wura fi no se only zero no ba ko abc di num na ba ko 123 na mka chense wa bon etu ansa na chi no sia ne foforo na bible se di o ma no ho so urade branashi na di o brane ho se da urade ma no so enen kwa like tikiti ye no obue ye no osuro ye ni nyame so especially here ye we 1975 se di o message akachire no Beshia blaje onim se wiase ne nyina ye ne dia Ecclesiastes chapter 12 verse 1 wasi kai ubafu wa omlanti brem sana dabo na so Paul katre Timothy wasi me ba sho omlanti brem so ye na kura omlanti brem akono na nya shaso na kojidie kopa no na blaje mi tofu na me bo kokose hwe wa blaje mu ye enya wadure so wo di nti wiase ne dawo ne nyira ye odia demo bombo di so be chai wa kwa nyira sha urade sha ne je ya kese sam no ne mema sam no uji do so wo mantam ododo sakra wadene ne na na yawodi a wakira yawodi a wiase na wotim no nyakopa wa bato ho enya wodi a obeto se da ho na se di obese toye no sa na obese agwa ho ko eni ti bo blase ho ho yawodi ye nyina ti se omanfrani na wo besue obi na wotue wa kwantio so obeshia blaje no wa shashia t-shirt wotue gusu the same time ka wa bi esha na somuha ni kambu yi twifom ni tira kwasi mensa no wato atwere guess no friend amuchi wato gayoyo bonsam nana jota poli kawacha na jobe kebia branch ye beba ne so beba ne sa so ya no ni bise wiase ne ye ne dia na no ba ma ba kwa as kumase as kwa ne yakwa all night me po ye na me pe bebe ejina prichi me peja be ne enianom e na machi ma mom pa yempo me tisa branch ye bi bo ne sem hey hey oso look why she pop kura wada pop che se e ya no wo semo no boy tese o shadow crab 24 to 26 years na say nipa we urade be mo twa 40 years because bible ni so nyakopon suro na to odi pam kwadem na de o suro urade ne fie de obete so so o de make no it is o pese we nyini cha venia o se we de nyam suro first we nya wo buo we nya nidie we nya wo blasie bible say do na ni we jeni na won kwa na awa ene nipa suro urade kura na kedipa mwe urade suro urade a na sofu mu a me de 18,000 na sha bible ma pe ba bi dia to me da me ho aba me ba na de sania bia bible no ka wo de po akefa bible ni nyina akọ onofo no wa bia mu no wa yiske na firim no wa ja bible no wo ho me nia me sheda me fa be senka tia ho ma di bo tren de pane ye me de ku fam ye de tisa duro me de boba na igu ho de 10,000 to so wo duro wa de wa yi nine wo duro na wa twe no ho papa ba ko ye attempt wo be so no wa si we sra ha no no o ta fa sika wo anhwa wo nta o ntra wiase enche wada ne dabo ne che se dipa tras ya wo se bible mu dia wo na ne hwe che se ye wa adwene bi se nyankopon fa ne bua o che na dia me pese me ma o tiase ando pay ni se awurade wo fa ne bua wo nche na mo mo se obonefo wo anya me fe na mo dia pede se obonefo be sesa eti se o ti boni bim na se awurade nkun a na no nche se ohu boni a wuji no na mo owo odo awurade wo tima ne adom bebre a odi manimpa adom ne ahoma bro bi ne yakopo de ama wo na mo menye se bia onku onya wo ne wadwe sakra ade sakra ne ne ene ti na bible ne se wo ti ne no a memprim wa koma sabre na wo ti ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pai so be mo odi so ahyesoro ne wadane wachi de ama wiase a anke hira no papa blati wo si so ka wo se wiase da ho no enya wo de a wo beto se da wo awurade ne ti mo odre ope obi edi timu adra uye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kakai ho wasi mi urade mi na me kum mi na me mankwa mi pira na masa so ko Deuteronomy chapter 28 verse 1 na
Now okay one na copy 16 no eye nhira from 16 to 34 in aye no me na eduru ba bia wose mia urade member wose dan na wonnem Lamentation 337 wose bonene papa bia no wabeba bia urade minimu hwahwe ani ti Isaiah 54 urade se mia na mebo wose for so wonsei urade ni ti mo dre na ono wo tua obi alaka said in the Jumatia because Galatians chapter 6 verse 7 Bible ne say said ye udua na no ba mu atua ani ti mi nua duane ye ni wo twane ye ye udia fa no enya kra kra kra kra kra Sodom and Gomorrah kan hu openfo awurade di jahye no Noah bless our cry yawe ne dakro awurade di nsi nsuyire fa no awurade ehu sankofo we mbo a mino mi ye no begira he ye wa na Roma for single by force ye kotonyom ebu akwa road no mu nyina kwa wuye ka ne kwa na awurade nim so mu ye Roma fo wo se na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so begira he fa ya oba besia wota obi kuno wote se super guru wonya wadwe so obek sakra abrantia wudi obi yirachi tesa wona wode otadu omo adra peters wunim noma omo fe ana no obi akodi obi yirachi kumasi abonte so ne yaku abrantia no wona ne yapai ni trip wunu ya na akoshia sekan a wako no ebia na wode wankoshia sekan no akoshia doma machine ne yespaki di wachi wona abo se wi se wi ya mahogany so ya tikyo boni ya wudi wunya so akatu antentem obi yire obi kuno eh adwama ya bosom som ne konkonsa ne mojahwia gua ne adwama mo menia se wote sa bɔne we mu a ene dai bɔ mo te sa wote ne no a wo ba sa kira wagyere papa papa mrantie ne maba wan kwala kitikiti kotwitwa ka akotratra mu a yeduru kwantifia ne akotwitwituo ne asekan ena no bosom kwanta ho draba bia bus bia ekɔ wro bo ye papa ba ko no ti bus bia ose sofo sofo nipa dan wo ba ba ko kan na ba ko de pese de si drive na tu kwa chi na e ba ko pege AK-47 na wonuma na wako ba 70 years wose so fo media mi hu AK-47 na nam ka tell me yere se 700,000 ye de kor wo famla na sika de wura duru hamde na de ama no odofo akore duru papa inje ni papa ndi sika ni ma na wose 300 na papa na tie free so no wo fan ka ho mi na mi tu me kwa na mi sika 700 wo beti ma shame se 1 million papa isi wose obie na na ketesi ya boneti kwa wo kana yoro fo wasi sofo mi na na ko sukura e pende so na ma na me yirete me nche ne yobo ba ti kon na papa do tu se we tu no wo fie pa wasi sofo se me yire kura ntuko ani bianken ha me me yire tim ne yobo ma ti kon fiti sa da no kura me ne me yire nyantoko a wasi wo ye be ma fa me masem ko ka mu eje fia na be yo me masem eya nwa wosam ne nessa wo timene wo twetwetu ani asekan de foforo tizi mo a mo jitin ko fo tizis mo twetwetu ani asekan de foro ko fo dai enessa wo tini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o ka mo jaguo no onem ni papa pepe so de beka ne mo jaguo awurade ka se bi kire Peter wo si Peter e de wo twesekan no onu so ba wu wo sekan no eni te enessa wo twetwetu a ka wo se tuo no wo ba wu otuo na no

na me dwin na me kan na waya na ejje se onyame oyo odo ampa wamanya oni bi anya bi ye musue ye to twene nyaka ne fa ye nya hwe enne wamanya se bia na onu na nidi enonyam enkam enkano wo ejumake sia waya waya isanga nidi aye ikani.